0: him.
1: Me jidi sa 2019 ewura mi. Adamfobi ni adamfobi ntemate. Nua bi di nua bi sei. Adwuma mu ye pom no 2018 am one to agai. Obi kwa fa adamfo 2019 within a short time. Na adamfo ni ye na dia kakra bi abangu aba. Oso ntimi ni nanti bi. Dan so Yesu do we ano ye. Me ni Yesu atna. Me ni na. Sa ya tunu mu ni wanti asia. Ya tunu mu ni wanti asia wunti me nto. Yet me at the end of the year,

song. Esieni keje ni asida. Are fear wo nipa ho. Asuda ni pa ya ne sha. Me ben free papa, why you mean?

2018, na sawa munu soa. 2019. Baby so nyamia oma wo suna diania. The rain free abuanza siano. Everybody sing the rain free wo. Sana na anya yamawa.